balaleli sekunjalo ngandaza kwethu kwaphinda kanjalo lapha emgqondlovu yibona maphethelo yimi ngefika mntana umuntu yimi sengilapha angifikile ngikhalelekile.

singena kanjalo ke zulu omnyama uye bozindla simhlophe ngana zakwethu ingane ka 80s le nonhlanhla mntakamoloyi phinzo hlelweni sokusile kuzube mnandi kube mnandi kube mnandi ngendlela esimangaliso hlela nami mlaleli ngihlale nawe kuze kulamule kube liyagamanxa ihora lesine half past four bese liguqala lohlelo isikhathi ke manje mlaleli 20 minutes after 3 uyabona ke manje ngane kamama ngiyalivula ke lohlelo mangilivula ake ngicela ubaba uhiwe kamasikela ubaba uhiwe masikela alivule lohlelo

Ngibona mntaka mama uyabona kangenya kwethu lumuka hluhlelo konke kamakhe kamakula inibheke phembili mntana umuntu zingoma zingangawe mlaleli usenze jabule uthokoze ngiyakutshela wena kanti okunye uma zikhona lapha imemezelo yibi ngizoyifunda bese uthono kwakho ukuba uyihlabe wena bese uyahilawula uyabona ke kuzothi ngo 4 o'clock uyangizwa yini ngo 4 o'clock inqo empondweni ube sengivusa ke mlaleli unyakazise kuyohlabu sivukile bese ngivula incingo ningene nivuse nabanye kuyohlabu senivuke kahle nonke senphelele oh bangithi siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona uso.

bona ka manje mntaka mama bona ka manje ngene ke two YouTube aleli ihlaleli sikhathi lesi sokuba ngibavusa abantu yenze nje lonhlanhla abavuke abantu.

0: live with confidence. Usanlam Life, inkampani kunezinye umshwalense wempilo. Abahlinzeki bosizo lwezezimali nababonikisa abasemthethweni. NCRCP 43, kuyimbandela.
1: Emnandilento, umntana umuntu emnandilento. 172 Jubilee 3, esobantu khona. 172 Jubilee 3, lapha esobantu. Mama phila abantu entombela, Telma. Uyaphila in Telma Riser, uTelma. Untombela, akaphile bo. Nubani lapha na, nawe phila njalo, nawe phila ubani lona. Zodwa zethu nokakhumete. Uzodwa uzethu okakhumete. Princess nawe mzala. Akube njalo yamnandi lento ayithi ngoniwe abafowethu ake sibonge ake sikubonge konke lokhu
2: asizangena kwakho kunomfakazi ubalulekile ungumuntu FM ola wena ngokufunelela
1: siyabonga unake ngena kwethu. Sengizodeda ke kule nkundla. Sengizodeda kule nkundla. Sengibuka lo mnyango angene ngawo. Ngibuka lo mnyango mlaleli engingene ngawo. Ngiyawubheka nje kancane mntana nomuntu.
3: Umgungu Dlovu 107.6 FM.
4: Silverchest Entertainment.
1: Angivile ngisho kakhulu ngithi awubakithi awubakithi ngane zikamama awethokozani mambanjwa amakhaya thokozani mambanjwa amakhaya kujubile 3 sobantu nawe phila bo angithethe ke kule nkundla ngane zakuthi bengeve kumnandi sindawonye ingane encane ka 8 ezonhlanhla lomuntu akamloyi obakithi ngilo ngiqale ngawo 3 kuze kube manje angiphume ngalo mnyango engene ngawo ngiyophumula akangisho ngalipi mbona mleli ngithi bakithi abasephendlela mabaphole nabagulele emakhaya kanjalo baphole abasemanzini idudu akuhlangana ungehle angithethe ke kule nkundla ake ngisho ngaliphi mbakithi ngayo leyo ngoma babaye
5: sesibuyile
6: esikoleni
1: we babu Nyoka uyaphila ubaba mfundisi SR Nyoka akaphile nabantwana baba mfundisi SR Nyoka emvundlweni nomama uMamthembu nabantwana awuphilani bonge intandane nebandla either bantu Reformed Apostolic Church philane ngayo lo ngoma akube njalo phaphaye
5: angibheke ukuthi kudliwani
6: bengalekishini.

ngaqale ngayikholwa nje insizwe sho kanje into ngilobola ngaba bafana noma elephant wathathap uzobuwa thathap lawo bafana noma elephant alright usho phela kakhulu phela phela ke ulimit umfokanala kwi-CD yakhe ethi ke number 10 naye ke insizwe sayibonile iyathuthuka kakhulu kuma socials nje kulezi insuku gijima isitezi sakubo laphana ke esakhayo eyakhela ke umndeni waso insizwe phana ke ulimit umfokanala sithi cha abafana bayasebenza impela uyayibona izinto abazenzayo ukuthi khona la beyakhona khona into eyenzakalayo empilweni ayiqhubeka impilo bafana nenza kahle siyanqoma ngalezi zinto enzenzayo ukuthi nakhe imizi yenu nakhele nabasemakhaya imizi. Alright, asiphuthume siyobheka ama comments akho umlaleli ukuthi wena ngabe ubhale wathini esihlokweni sethu ke sosuku sanamhlanje sizozwa kwena umlaleli ukuthi ke kuthini uPaula kwakho. Quickly lesiphuthume siyobheka siqala lapha ku WhatsApp sizwe ukuthi ngabe khona ke ku WhatsApp nibhale nathini ngale ndaba esikhuluma ngayo ukuthi wena umlaleli uma ngase kuthiwa kube khona into oyishintshayo ngawe uqobo yini ongayishintsha khuluma nathi ke nangumlaleli asimthathe masinyane sizukuthela uthi sondela breakfast shop sisonke ukuthi kuyoze kulamule lelo hora kusho uMbali Hlongwa kwaDindi eTaylor's alright kanti ke nangubaba uMsomi LA Center uthi uyabingelela uMama uMsomi LA Center sibonga umusa nothando lokuvuswa abantu abami kodwa kushoda izwi lankosazane kumgungudlovu niphile nje njengithandwa zami nonke abefundisi abasakazi abalaleli nezilomo kakhulukazi ke ulombo etafuleni nakwagwaqaza Englishman nginikhonzile kakhulu kusho laphana ke umama uMsomi SLA Center kanti nangomunye othe Prince angibingelele ngingajabula makungashiya uthi ngingajabula ke mina uma kungashintsha inhliziyo elungile kufakwe enye ngoba mayiphatheke kabi kuthatha isikhathi ukuthi iphole kusho sisizanele kwadabuza eyisizanele ngiyayazi lento okhuluma ngayo thothu nenhliziyo enhle abantu sebethatha iadvantage abantu sebekhuluma noma yikanjani ngoba bayazi ukuthi cha hayi makuwena yonke into ezihamba kahle ngiyabazi ke mina la nathi sinayo intokazi la siyidelela nje siyidelelile kodwa siyazi ukuthi awu ngoba ubongeka ngeke asho lutho vele uyabona because sithatha iadvantage yenhliziyo yakhe kulungileke nango uBanks Nkosi uthi ke proud moment Wednesday uthi ke ukudla

0: Suga, suga, suga, suga. Jen, that's no shuni. Si hamba gawo kamnandi kakhulu njengamanje. Kuse uyeye nomfana phela ke ushenge wasehlala Nkosini manje uhamba noma hostela bashaya leya ngoma ethi ngikhetha utshwala. Ngoba mfethu umjolo, ha umjolo uyalimaza. Umjolo uyakubulala. Uthi usathi usa happy ekuthiwe no sicela ukuthatha i-break. Hawu manje Jen manje ngizange sise right. Ngisakuzwa kahle manje sengicela ukuqhube sacela umnikeze i-break encane nje usuhlezi ulana uyazi nje usuhlezi unami njalo ayi ngicela sithathe i-break yona inkinga esibhekene nayo le emjolweni ila ma-break umuntu ayingeke yabona nje unayo nemali izolo fine ngibona obenye usisi somewhere kwenye inqanqathela yayitolo uyabona no ngibona usisi nje esitolo so bese sengimisa bemile eceleni kwemoto so ngiyobingelela nje bese sixoxa asho usuhlalaphi bese ngithi hayi kusho ukuthi ngelinye ilanga kufaneleke ngifike ngizodlila nje yabona athi ufike ngani yabona nje lo mbuzo ungiphula umoya
1: cha ngifike ngenyawo
0: Yeah, uthi ufike ngani?
1: Ngifike ngenyanga.
0: Lo mbuzo lo u serious kodwa manje.
1: Ngikhasla banana.
0: Kuphela usizo ubengayiboni intswe buye emoto la. Yabo, thebe ngibuka wathi ayikho intswe buye emoto. Awuzofika kanti lo ekhaya. Cha nginiki nami.
2: Futhi uzobe qhamuka wathi bezothi hayi uhamba ngamotoni.
0: Ubezo kubuza ukuthi uzofika ngeven.
2: Vela da.

Ufakazi ingane zenu nazishiya sezagogoda sinamajazi kodwa nanamhlanje ayisebenzi ngoba yokuqasha abantu bangaphakathi bebengayisebenzi avukanga ngisho ngomlilo utshani obulele bahlule ukuxazulula iy'ndaba zasesamkoli nakwazenzele kule minyakana esengiyiphilile senge ngabona umthetho uqina ngaphakathi uthamba ngaphandle kodwa ngaphandle uthamba ngaphakathi uqine ngaphandle senge ngabona bechithwe neziqu bemfuna i-experience.

ngibingelele abaphathi bomsakazo, ngibingelele iport lonke abafundisi, sanibonani yilomo, sanibona ematekisini, molweni, nimalikhuphukile nje bafowethu. Hhayi kodwa Jesu, Jesu osetawini kwazi kanzima. Loko kukhuphuka loko engathi kunibiza sekuzonqipha mbijo. Engisanibiza njalo nesinisikhuphulela kake mani. Nenze njani? Azojaya futhi nathi siyasebenza. Alright, emaphasini sanibona. Happy birthday kumangabe khona umuntu ozalwa osinamhlanje simfisela konke ayifisela kona. Laphana kwiy'nkundla zokuxhumana WhatsApp 0623151986, 0623151986, Facebook Mgungundlovu, 107.6 FM Community Radio. Summer Rain, Cal Thomas. Color of Love. Zokala, zokala, zokala, zokala. Boys to Men. Kanti soqhubeka nohlelo lethu ukuze kushala phana ihora lesathu njengoba singishilo, kodwa siyaqhubeka-ke sokwenza njalo. Usuyile namhlanje, siyazi ukuthi usuku la sikunikeza wena mlaleli lapho ithuba lokucela ingoma sikudlalele. Ngicela bafethu emva kwa 1:30 soke sengivalile. Uma ngabe uzocela emva kwalokho, hhayi ngisuke ngingasezi ukunaka kakhulu ukuthi ucela ingoma, ngoba isikhathi esivala ngaso 1:30 ngenzela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngisheshe ngihlanganise ngibona iy'ngoma engizitholile ukuthi ngikwazi ukuyithola. Uma ngabe kudlulile, ngiyazi ukuthi seniyayazi itimu yohlelo ibade hashtag sidedele igazi umsakazo Mgungundlovu 107.6 FM. Ingoma ngizohambisani nalokho, sibe sonke kuze kushayele lo hora.

0: ngizokuthi uyinaba kancane mhlambe leyo
1: hayi ongeka ungayinabi ka awusiphathelene nenye awugijima ikhona unyonga sinezana ngale kokujola noma soqina ngayo leyo ngoba sengizwe ukuthi hayi ingane ka ma
0: ngicela ngiphi DJ Nice.

ye matoto mani siya bulela kaloku mabethelana mani jibulize ba kaloku kumaphoyisa, titi kumaphoyisa sikhuselekile ngoba bakhona.

umuntu ubani ulokhunjana lapha ya insizwe enkulumo Mary Corang sathi umuntu omuhle lo Mary Corang isikhathi sami ke nje manje imizuzu mini ngaphambisheke elokuqala ihora Yanga khohla kuzothi ke ngokuqhuba nje wesikhashana before kushayela phana ukora pass usisiphilile msima ngikhona kuthumelile ke lapha kuyimotivation nje kafushane azosipha yona kumlethi izothi mazithi nje ukora pass once bese liguqisa uhlelo lethu lasithi ke hashtag sivuselela ithemu njengamanje kusele nje imizuzu emithathu ngaphambi kusheke elokuqala ihora